0: Mandaka, Lalara, and Manyangotun Rakatangunta, Amakula. Ngayon na ngayon na ilaw ng ampilyama ang urkumanya. Ang urkumanya ng ampilyama ako ang anyang naningar ka Erngeri Uramara. She's from Pigeton Island. Anya naningar ka. And ang mga
1: Kia, and you're listening to AAA Mo Country.